kolo anya de lota ni fa buna welu bido ga enwele ni njedebe ifa buna ga de nayi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo anyi.